0: 接下来请继续收看风月同天。
1: Sumalip nung bata pa po kami, talagang nung nakita namin, bakit may balak ka sky blue? Then tinanong namin, then sabi, kapag laki nyo, pwede kayo sumali, chuchiyot.

0: Ang aming pangarap ay maging isang nurse. Ito rin ang nais ng aming ina para sa amin na mag-aral sa Taiwan.
1: Pumano ang aming ina noong Mayo 2023. Lahat kami ay lubhang nalungkot, kaya't nagsikap kami ng mabuti sa pag-aaral upang matupad ang hiling ng aming ina.
0: Wala talaga kaming maalala tungkol sa aming pagkakadikit. Wala rin kaming natatandaan tungkol sa aming operasyon ng paghihiwalay dahil wala pa kaming isang taong gulang noon.
1: Minsan, tinanong namin ang aming ina kung ano ang nangyari noong siya ay buntis. Sinabi niya na may jeans para sa kambal sa aming pamilya.
0: Dalawang buwan pagkatapos ng operasyon, noong handa ng aming ina, inuwi kami, nakilala namin ang pinakamalaking tumulong sa aming buhay, si Master Cheng Yan. At nagsimulang magbago ng lubos ang aming buhay, hindi lang para sa akin at kay Rachel, kundi para sa buong pamilya namin. Inalok ni Sir Alfred ang aking ama ng trabaho sa recycling station na ilang hakbang lang mula sa opisina ng Chuchi sa Maynila.

0: nagsimula rin ang aking ina na magboluntaryo bilang tagapagsaayos ng mga kalakal. Sinasabi niya na ito ang paraan upang masuklian si Master Chungyan at ang Chuchi Foundation. Nag-aral kami sa Philippine Budakyo Academy kung saan natuto rin kami mag-Mandarin. Ibinigay ni Dharma Master Chungyan ang pangalan na Tseun at Tsai. Kami ay naging mga scholar ng Chuchi. Dahil sa tulong ng Chuchi, ako at ang aking kapatid ay nakatanggap ng napakagandang edukasyon at patuloy na natuto ng Mandarin. Ang aming Chuchi, Shirku at Shirpo ay napakabait sa amin. Palagi kaming sumasama sa kanila sa pagbisita sa mga tahanan. Sa mga nakaraang dekada, natutunan na namin kung paano gawin ang mga pagbibisita bahay ng mga benepisyaryo ng Chuchi. Higit sa lahat, nagsimula kaming nagtrabaho sa Chuchi Eye Center ilang taon na ang nakalipas. Nakilala namin si Dr. Antonio Sai, isa sa mga unang doktor na tumulong sa mga may sakit na maibalik ang kanilang liwanag ng buhay. Napakaswerte namin na tatpuan namin ang aming liwanag noong wala pa kaming isang taong gulang.
1: Ganda dito, no?
2: Napapalitan na po nila yun.
0: Pagkalipas ng 20 taon mula nang sumailalim kami ni Leia sa operasyon, sa wakas ay bumalik kami sa Walyen, Taiwan, ang aming pangalawang tahanan. Kahit medyo nalulungkot kami na iwan ang aming ama, nakababatang kapatid at ang aming mga Chuchi tiyo at tiya, sobrang nasasabik kami sa pag-iisip tungkol sa lahat ng pag-aaral at pagsasanay na aming haharapin sa lalong madaling panahon.
3: I believe in miracles. How about you, Rachel? Do you believe in miracles?
4: Sure, we are miracles!